everything.

0: da biyu wanda ya dace da lissafin turawa shekara ta 2000 da shekara 10 da wata 4 da kwana 10. Allah subhanahu wa ta'ala da ganin daman sa da ikon sa ya sake hada mu wannan fikiri
1: zuila il kufr in
0: wakada bautan Allah subhanahu wa ta'ala. Haka nan ne kuma in ana cewa aqida yanda bawan Allah zaka yi wa Allah ibada shi kadai, baka neman tabarrukin mutum, baka neman tabarrukin aljani, baka neman tabarrukin itaciya, ma'ana Allah kadai ake wa ibada. Taka in muka duba karatun nan da muka karanta a dazunan da malai ya karanta, zamu iya kasa wannan ayoyi guda uku. Ma'ana muna da dalili na farko wanda yake Allah subhanahu wa ta'ala zai mana bayani game da halittar sama.
2: Yau abokantaka a rayuwa ta duniya, manzon Allah ya ce mai ummanka, ya ce ya ma'aikin Allah bayan uwata sewa, manzon Allah ya ce ummanka, ma'aikin Allah bayan ta sewa ya ce uwarka, ma'aikin Allah bayan ta sewa sai ce sa'an nan babanka. Anan idan muka duba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira uwa har so uku, amma ya kira uba so daya. Nan she mu ga cewa me yasa Allah ya ba uwa irin wannan daraja? Ba komai ba, saboda wahala da ta dauke ka cikin ciki wata tara. To irin wannan wahala zaka ga cewa ashe uwa tana fama da wannan matsala alhali lokacin uba yana bacci. Yana iya kai wani matsayi ma idan mace ciki ya dame ta a lokacin mijinta yayi bacci, wallahi in ta tada shi ma akwai misalin fitina ya tashi. Ta haka jama'a sai kaga ashe uwa tana da wani matsayi da Allah ya bata game da kai da ta haife ka. Ta haka Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya ce ragima anfuhu thumma ragima anfu, bi ma'ana an turbuda hancin mai shi, an turbuda hancin mai shi. Sahabbai suka ce wane ne mai shi ya ma'aikin Allah? Ya ce wanda ya zo duniya ya tarar da iyayensa ɗaya ko biyu, bai musu ƙoƙarin da zai ya samu shiga aljanna ba har ya shiga wuta, babu shakka mai shi ya taɓe. Mu gane cewa jiya na yi wani misali, idan uwa ta bar duniya babu shakka ba da ka samu wata uwa ba, shedai a ce maka wance ƙanwar uwa ka ce, amma ba uwar da ta haife ka ba. Ta ka ranar da uwa ta mutu da an riga an binne ta, akwai wani mala'ika yana gaban Allah, wannan mala'ika shi zai yi kira ya ce ya ibnu Adam, ya kai dan Annabi Adam, matatin lati kunna nukrimuka li ajliha, wannan da ni Allah nike girmama ka saboda ita, to ta mutu. Ashe kai dan Annabi Adam, Allah yana girmama ka ne saboda uwarka, bi ma'ana Allah yana biya maka bukata domin albarkacin kana da uwa. Ta ka ranan da uwa ta rasu, she mala'ika ya ce ya ibnu Adam, ya kai dan Annabi Adam, matatin lati kunna nukrimuka li ajliha, wannan da muke girmama ka saboda ita ta mutu, fa amal salihan nukrimuka li ajli, abin da ya saura maka kai aikin kirki, ni Allah na girmama ka da wannan aiki na kwarai. Taka ashe mu gane cewa ashe uwa, matsayin uwa a cikin shari'ar musulunci, zaka ga Allah ya ware sura 10 a cikin alkur'ani. Ba komai ba, Allah na cewa a girmama ma iyaye, a kyautata musu, a yi musu bauta, iyakacin gurgudo koda iyayenka mushrikai ne. Asma'u kanwa na Aisha matan Annabi Muhammad, uwarta mushrika ne, tana gida she uwarta ya sallama da ta leko daga nisa she ta ga cewa uwarta ce. Asma'u she ta kiyarda ta anshi uwarta, ta sheka da gudu ta zo wurin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta ce ma'aikin Allah uwata ta zo mini amma mushrika ce, ma'aikin Allah ta zo mini da kaya na alkhairi, ma'aikin Allah zan iya anshe ta zan zauna da ita? Manzon Allah ya ce asma'u sheka, je ki anshi uwarki, zauna ki yi magana da ita, alherin da ta zo miki da shi ki karbi wannan alkhairi. Ashe nan Allah na nuna mana koda iyayenka mushrikai ne ba su sallah, kai kuma kai ne limamin ahlus sunna wal jamaa amma sai da ce iyayenka ba musulmai bane shari'ar musulunci ya ce kai musu da'a kai musu bauta kai musu hidima kai musu komai iyakacin gurgudun abinda Allah ya huwace ma har ma ya kai in ma mutuwa ne kaje ka bisa su ko da ma iyayenka ba su sallah har an ka ce iyayenka kafirai ne ba masu sallah ba kuma kai musulmi ne in sun mutu je ka binne su domin ai akwai Allah ya ce mana wasahibuhuma fid dunya ma'rufa wai ka abokance su a nan duniya iyakacin gurgudun fahimta bi ma'ana ka zauna da su da nagarta ka ciyar da su ka shayar da su kai musu sutura kai musu magana mai dadi wannan yana ɗaya daga cikin haƙi da Allah ya ware yace ai mai iyaye bauta da shi jiya mun karanci wa'ansu yara guda biyu ko mutane guda biyu wa'anda Qur'ani ya bamu bayanin su cewa akwai da mai mai iyayensa bauta bi ma'ana wanda ke wa iyayensa hidima akwai da wanda kuma ke saba mai iyaye haka muka samu akwai iyamace wanda take kyautata mai iyayenta haka nan ne akwai kuma iyamace wanda take saba mai iyaye wallahi inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace aljanna tana nan karkashin gudadugan iyaye har in kana neman Allah ya barka samu aljanna a sawwake to babu shakka kallallashi iyayenka su daga maka wannan kawahu domin ka samu shiga aljanna a ranar tashin alkiyama kaka idan muka duba zamu ga cewa aiwa iyaye nagarta sifan annabawa ne mu dubi annabawan da Allah ya bar su ka zo duk duniya gabaki daya kowanne annabi shaida yayi kuka ya roki Allah Allah ka ji kan iyaye na har ma yana mai iyayensa addu'a annabawa da Allah ya aiko kowannen su shaida ya kai kara ga Allah yana gaya wa Allah Allah ya ji tausayinsa bayan in Allah ya ji tausayinsa kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya kyautata mai iyayensa babi na misali mun karanci tarihi a cikin alqur'ani nana maryam uwar annabi isa yariya ce ta taso da bautar Allah ta taso tana da kokarin kiyaye kanta ta taso ta tsarkake kanta ya zama da aikin ta shine sharan masallaci tana gyara abubuwa na bautan Allah sai Allah yana son ya nuna ikon sa a takaice Allah ya bari ta haifi annabi Isa amma ba tare da uba ba daga annabi Isa an haife shi bai da uba amma yana da uwa a lokacin da nana Maryam ta dauko annabi Isa ta zo da annabi Isa a wurin mutane mutane sun yi mamaki na farko kin ce kai ahlus sunna wal jamaa kuma kin ce baki aure kuma kin ce baki magana da maza yaya an kai haiki kai ciki kika haihu wannan al'amari ya ba mutane mamaki wannan lokaci idan muka dubi a harshen annabi Isa alayhi salatu wassalam ka dubi cikin suratul maryam akan aya na 29 a lokacin da nana maryam ta zo da annabi Isa tana shayar da shi mama mutanen ta sun tambaye ta ya maryam anna laki haza maryam ina kike tare da wannan yaya an kai kika samu wannan waye baki wannan yaro sai ta nuna shi bi ma'ana ku tambaye shi ta kaka za mu yi magana da yaro wanda ke cikin tsumma annabi Isa alayhi salatu wassalam yana shan mamma sai ji an ce yaya za mu yi magana da wanda yake yaro jariri yana cikin tsumma sai ya sake mamma ya daga yatsan ka ji jariri ya sake mamman uwarsa ya daga yatsan sa dai sai yayi haka me yace ma mutanen sa
1: qala inni abdullah
2: na'am
1: atani alkitaba waja'alani nabia waja'alani mubarakan aina ma kuntu

0: الأخضر.
1: أتكين سورة الإسراء كجئرن بيان دع الله يي ونا آية كرن يا وداتر كمتم بحنكلي كغاني تشوى أوى با أبي واسابي كوكي غاني تشوى أوى با أبي واسابي كغدا الله زي ما قال سيتي وكدا ربك ألا تعبد إلا إياه وبنجدن كيا بعد سنر ويا ينكي كغا الله يا ينكي دوكا تشوى شي الله كدك هذا شي دوكوى شي كدي Allah ta'budu illa iya jama'a kada ka bautata wa kowa sai Allah shi kadai idan an ka ce bautan Allah dukkan abin da ya dace za a yi wa Allah ibada da shi to wannan ibada ba a dauka a dangana wa kowa sai Allah shi kadai kaga sallah ba a yi ma mutun sallah ba a yi ma mutun zakka ba a yi ma mutun haji kaga yanka ibada ne idan ka karkatar da wannan yanka zuwa ga wani abu daban wannan yanka ibada ne har ka sarrafa shi ga wani aiki nan ka hada Allah da wani kenan a cikin ibada misali idan muka kawo muka ce misali mutum kai tuntube ka kira sunan wani ko misali mutum kana neman tabarrukin itace ko kabari ko aljani wa'anga duka ibada ne ranan da mutum ka karkatar da irin wa'anga ibada zuwa ga wani Allah ka hada mai shi da Allah wannan rana Allah bai ashe ibadanka wannan kalma ne kowane lokaci muke bayani a inda Allah ke ce mana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Allah kai kadai muke mai ibada kuma Allah kai kadai muke neman ka taimaka mana nan wannan kalma a kowane rana so 17 kake fada a cikin sallah Allah kai kadai nake mai ibada kuma Allah kai kadai nake mabauta she mu koma mu binciki kanmu in kace Allah kai kadai nake mai ibada menene ibada yaya ake ibada menene ainihin haƙiƙanin ibada wa'anga duka ya kamata musulmi kai bincike kamu dauka cewa ibada inda shigo masallaci nace Allahu akbar an kai sallah assalamu alaikum nayi ibada ibada yana bukata mutun kai bincike Allah ya ce banda shi Allah kada ka hada shi da kowa a cikin ibada malam ne annabi ne waliyi ne shehu ne aljani ne itace ne kabari ne ranan da ka dauki wannan ka hada da Allah a cikin ibada har ka mutu da wannan hali baka shiga aljanna inji Allah subhanahu wa ta'ala bayan mun kare da wannan da Allah ya ce waka da rabbuka Allah ta'budu illa iya sai ya ce wa bil walidaini ihsana jama'a iyaye wai ka kyautata musu kyautatawa jiya na koro maka kadan ba dai wa ba kadan na koro maka game da irin wahalar da umma na tai a lokacin da nake cikin cikin ta wata tara haka ne kai ma ka dan ji kadan game da wahalar da uwarka tai da kai a cikin ciki wata tara haka ne kai ma kin ji kadan game da bayanin da Allah yayi mana irin wahalar da iyaye suka fama suke ta wahalar sa a lokacin da mace ke cikin ciki ya baka mamaki wata mace in tayi ciki abinci bai bata sha'awa me take fama kasa take ci domin kasan shike bata sha'awa wata mace tana da ciki a lokacin da cikin ke tare da ita tayi abinci in ta kare abincin da mata kanne bata son ta ci abinci ba domin komai ba kana rayuwa a cikin cikin wangabauyan Allah har yanzu ya kai mace tana fama da ciki wallahi in dare ya wanga mawan Allah ba ta kwana in kana son ka gama cina wahala don Allah gobe ka je kwalebu ka bar akai ka maternity inda mata ke haihuwa kai in baka yi sa'a ba ka gamu da ba an kara za ta haihu wannan rana wallahi mai ciki ta baka tausayi domin idan mu an ka zo wurin musulman da ka samu musulmai akwai imani tare da ita ta yadda ta tabbatar wannan al'amari na Allah ne amma ka samu wanda take ba musulma ba anniya misali kaman ba ankara zata haihu tana nakuda mallan sai ta baka mamaki ta kai nan ta komo ta kai nan ta komo tana kuwa tana cizon baki ba komi bane fa zaka fito duniya wannan fitowa dole ya kamata uwarka ta sha wahala daka Allah ya ce wa bil walidaini ihsana iyaye kuma wai a kyautata musu kyautatawa ta Allah subhanahu wa ta'ala sai cikin wannan ciki wata tara ranan nakuda jiya na gaya ma irin wahalar da ake yi kai har yanzu ya kai wata mace ma in tana da ciki wallahi abinci bai bata sha'awa bata jin kanshin abinci ka san abin da ke bata sha'awa kuma abin da take jin kanshin shi wallahi kashi sai kaga kashi ma shi yake mata sha'awa ba domin komai ba kana kwance cikin ciki uwarka za ta fito da kai ko a kina kwance cikin ciki uwarki za ta fito da ke jama'a mu zauna mu yi kiyasi na ce yayu idan kai kake cikin ciki baka sani ba amma matanka ta yi ciki ta haihu cikin dare kaga irin abin da ya same ta in tana nakuda ta gaya maka baban tanku kama ni don Allah kina damuna to tashi haka nan wallahi jama'a haihuwa mutuwa ne duba misali ka duba a cikin alqur'ani haihuwa har ya kai matsayin da ka dubi farjin mace kuma ka dubi yanda kankantan farjin mace yake a ce maka mutun zai fito wurin sukutun kai da kanka ka san in ba zatin Allah ba ba me yin haka shi Allah a ce mutun zai fito farjin mace wani matan nana in da ta haihu ba sai an fara ta ba a'a ita da kanta da ta yi nishi ta yaro ya fito bayan yaro ya fito farjin ya komo kankani kamar mutun bai fita ba ba me yin wannan shi Allah subhanahu wa ta'ala domin Allah ya ce wai summa sabila yassarahu hanyar da ma da ka fito Allah shi ya ga dama ya bari farjin ya bude ka fito ya kai matsayin da in Allah zai yi zatin sa ranan da mace za ta haihu kaga daga kunkurun ta kashin nan zuwa kasa Allah na bari kashin nan yayi taushi ne kaman fanu kashin shi yayi taushi saboda mutun zai fito duka Allah na maka wannan kai dan annabi adam ashe ya kamata in ka fito duniya ita wagabau yan Allah da ta sha wahala da kai wurin fitowa wani na nan wurin fitowa uwarsa ta mutu wani na nan yaron wurin fitowa ya mutu uwar ta rayu wani na nan yaron da uwan duka sun mutu wani na nan yaron da uwan su rayu wannan wani na nan in ai rayu kuma an fara cikin ummanka ko an fasa tumbe ummanki sa'annan ummanki kika fito duniya ashe wannan jama'a ya kamata a koma cikin hankali Allah ya ce to wai idan kana cikin wannan hali imma yablughanna indaka likibara ahaduhuma aw kilahuma ya uwa tayi wahala da kai ko tayi wahala da kai har kika girma kika zama mutum sai kika rayu sai ka zo ka iske uwa na nan ko uba na nan ko ka zo ka iske umma na nan baba ya rasu ko ka zo ka tarar da uwa ta rasu uba ya rasu ko ka zo ka tarar da su biyu duka suna a raye Allah sai ya ce fala taqul lahumu uffin

kuma kai kuka kuma a kare a doke ka a lallashe ka yanzu ana tunanin a ji a nemo kendar kuma a sa kai abin da kai baka san ma kayi ba maimako a yi maka bulala kana yaro a doke ka a lallashe ka kuma kayi banna kuma a baka hankuri a ce eh hankuri mai gida sai nan kai hankuri wa inda duka fama ne da iyayenka suka yi ma shine Allah ya ce har ka dubi irin wa'annan matsala da irin wa'anga ababa da iyaye ke ma she yau Allah ya sa ka zo ka girma suna kokarin yau ka girma jama'a duk da muke zaune anan wallahi duk da muke zaune anan kowani uwa tana Allah Allah ko kowani uba addu'an sa ne yana roƙon Allah kai da ka binne shi ba shi ya binne ka ba ko ba haka nan bane ko mu da muke zaune anan duka iyayenmu suna addu'a ne mala Allah ya saka binne ni in ce amin amma yau uwa ko uba yau an ka haife ku she kuna mutuwa kuna bari iyaye wallahi iyayen ku suna cikin bakin ciki ne she kaga uwa ta ce ah ni da nake gani kaman dan rusumawa ne binne ni ashe wani shi zan binne shi daka kowani iyaye suna son a ce yau dan nan ya rayu saboda me kai ma wata rana in ba sunan wata rana kai ma ka zama wani abu a duniya daka in ma masu saurare karatu mu gane cewa ashe iyaye wani matsayi ne da Allah ya ba su kada ka ce tir ka san mutum in yana tsufa hankalin na ragewa ne da ka shigo wurin babanka abinda bai kai magana ba abinda bai kai fada ba abinda bai kai tashin hankali ba abinda bai kai rai ya bata ba magana ka dani zaka sai kaga tsoho yayi hushi a wannan lokaci kai she ka dauko magana mai taushi magana mai lallashi ka maida ummanka kaman matanka kana lallashinta kana mata magana mai dadi kana boss boss ummanka don hankalinta ya kwanta ta iya ta daga maka kafa domin ka samu shiga aljanna a ranar tashin alkiyama wa kullakuma kaulan karima don Allah sabaruna inda kai ma iyaye magana mu yi magana na karamci duba inda ka zo wurin iyaye ka zama mai ladabi ka rinka ce ma ummanka ya umma ka kira kada ka kira sunan ta saboda girmamawa kada ka kira sunan maharfiyanka wannan yana ɗaya daga cikin girmamawa wannan zai kawo she kaga daraja yana gudana tsakanin ku da kai da ita bayan haka ne inji Allah subhanahu wa ta'ala yace wa hafid lahuma janaha az-zulli min ar-rahma yau babanka ya tsufa bai aiki yana kwance wannan mutum ya zo wurin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya kawo karan dan sa wurin manzon Allah yace ya ma'aikin Allah na kawo karan wannan yaro wurin ka manzon Allah yace me yayi yace ma'aikin Allah jiya bai da komi ni nake da shi jiya bai da karfi ni ne mai karfi bai da kudi ni ne mai kudi ni ke ciyar da shi ni ne ke shayar da shi ni ke mai sutura ma'aikin Allah yau na zo na girma ban da shi yana da shi ya hana ni ma'aikin Allah ban da karfi shi ne mai karfi bai taimako na manzon Allah ya ce ma wannan bawan Allah da kai da dukiyar da kan mallaka na duniya duka na babanka ne ashe jama'a iyaye ba abin wasa bane ko daka Allah subhanahu wataala yace wa hafid lahuma janaha az-zulmi min ar-rahma ka sausata musu fukafukai na rahama ka zama bawa mai taushi yariya mai magana mai dadi kada ki bari ran uwarki ya bace rana daya ranan da ran uwa ya bace minti daya wallahi mala'ikuna hushi da ke ne ina ga wanda za ta tsaya kofar gida tana zagin ummanta har ana raba ta da ita da ummanta ana wance bari ban bari wallahi ummana damuna ne na bar mata gida wallahi ta fice ne ni da na bar mata gida har kaga yariya ta kwashi gida kaya ta koma gidan abuyoyi wai ta bar gidan uwata me yasa wai uwata na fitinanta wa kullu rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira cikin dare kai addu'a Allah na roƙe ka yanda uwa ta ji tausayi na ina jariri Allah ina roƙe ka kai ma Allah kai musu jin kai kai musu rahama ranan mutuwan su Allah ka sa su cika da imani she Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce rabbukum a'lamu bima fi nufusikum wai dukkan muke nan Allah ya san abin da ke cikin zukatan kowa in takunu salihin in dai mu diya na kwarai ne Allah ya sani amma Allah ya ce fa innahu kana lil awabin ghafura wai wanda suke komawa ga Allah suke ma iyaye biyayya Allah ya dauki alkawari zai gafarta musu duba bari ka maka misali fir'auna shekara 400 yayi akan mulkin misra yana cin zalimcin bayin Allah har Allah ya aiko da annabi Musa Musa yazo yayi ta fama da fir'auna yana ta fama da fir'auna inda fir'auna yake nan yake shi annabi Musa ya kai kara wurin Allah

0: ce Allah ka ba Fir'auna iko ka ba Fir'auna zati ka ba Fir'auna hanya Fir'auna na komi kuma ni Allah Musa na kira nayi fama da Fir'auna har wayo inda Fir'auna nan yake ce Allah ce Musa ai ba za ka iya Fir'auna ba yace Allah menene dalili yace Fir'auna dane mai biyayya ga iyayensa Fir'auna yana ma uwar Saladabi yana ma uwar Saladabi da biyayya a lokacin yana kan mulkin Misra amma kowane lokaci in lokacin cin abincin uwarsa ya kai Fir'auna bai yadda wani ya kai mamansa abinci shi da kansa ke tashi ya kai mata abinci ya zauna kusa da ita ta ci abinci ta kare ya dauko kanshi ya komo wannan yasa Fir'auna Allah ya kara mai sarautansa kuma yanzu sai Musa ya dauki hikima sai biyo Fir'auna yana ita wa'azi yayi ta wa'azi yace in ba ka zama bahili dan abinci kankani da zaka bayar akai mamanka kana ganin wani ya cinye sai kai da kanka kake kaiwa nan sai Fir'auna yace to na gwada maka ni ne sarkin Misra sai ya bari mai kai abincin rana daban mai kai abincin dare daban mai kai abincin safe daban mai gyara bedsheet daban mai wanke komi daban ya bari komi ana mamansa nan ne da ya bari nan Allah ya ba Musa nasara ya ja shi ya kai shi bayan gari ya halakar da shi ta haka jama'a mu gane ashe iyaye ko da iyayenka kafirai ne musulunci ya ce ka kyautata musu in ma iyayenka ba su sallah musulunci ya ce in sun mutu babu shakka ibusu sutura je ka binne su makabiran musulmai makabiran annan in an kare sakaninka da kai da su babu addu'a amma ka tsaya bakin su titin nima da kai da uwarka kuna nima ga gida kana kai wata uku uwarka bata ganka ba har uwa ta ce wani na nan ranan da uwarki ta ce wallahi wannan fitina yana kanki har ranan mutuwanki duba ka duba misali idan mutum kana neman ka zamo mai arziki in kana da arzikin kana neman arzikin ya karu in kana da daraja kana neman darajan ka ya karu barin gwada maka sirri guda ya kare har kaji an ce mutum ya gagara a duniya wallahi bai wuce ababa kadan ba ya kama Allah kuma yana mai iyayensa biyayya yana mai iyayen ladabi garin Allah ya waye iwan ka shirya kafin ka je kasuwa bi wurin ummanka tsohuwan nan ka zauna ka gaida ita ana lafiya an tashi lafiya yaya jikoki lafiya lau ka sa hannu aljihu ka ciwo kufo kaman guda biyar ka nade ka ce ga wannan an sai koko tsohuwa ta bude sai ta ga jajaye kufo biyar sai ta yi yaron ga Allah mai albarka Allah ya lo Allah kamai kaza Allah kuma ya dauki alkawali dukkan abin da uwa za ta gaya wa Allah inji Allah ya ce yayi alkawali shi ya biya mata bukata taka idan uwa har kadak ta daga hannu sama sai ta yi maka addu'a ta ce Allah kai ma yaron ga albarka wallahi ba kai koda malamin garin ku ya tsine maka albarka har uwanka ta ce Allah ya maka albarka rabu da albarkan wani malamin ungonku har da shan ruwan alwallansa ga albarka gidanmu wai mun bari mun je muna neman albarkan wani malami shehu ga uwarka wallahi ranan da ummanka ta ce Allah tsine maka albarka malamin ku dake unguwan ku nan Allah ya sa maka albarka so dubu miliyan 100 Allah bai karba ranan da malamin ku ya tsine maka albarka rabu da tsine wan malam je wurin manka wallahi malam ni umma ban yi ma malam komai wai Allah tsine mu tace rabu da shi Allah ya maka albarka wallahi da ka ga albarkan da zai same ka amma yana bani mamaki yau da ka samu wani azagi baban sa ma bai damu ba amma kira sunan shehu wallahi yayi fada da kai kai da ka zagi masa da baban shi ba ruwansa bai damu ba ko domin mai mutum bai san darajar uwa ba amma in ka kira sunan shehu la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim yayi kuka yayi kuka ya ta cizon hanci yana ta yana hushi wai mai ka zagi shehu kuma da kai da shehu gaba ku gama family ba a garin ku ba guda ba kuma kabilan ku ba iri daya ba shega man da ta ka kwanta cikin cikin ta wata tara she ta tsine maka kai kana ganin shehu ya fitar da kai jama'a wallahi ku bari mu san darajar iyaye iyaye matsayin da Allah ya basu a cikin alqur'ani sura 7 Allah ya cire dukkan iyaye ne amma ba sura 1 da Allah ya cire yace na malamin ku kai ma malam bauta ka bar uwa ba shi malami ka girmama shi domin ya fahimtar da kai addini malami ka girmama shi domin ya fitar da kai cikin duhu ya kawo ka cikin haske ka girmama shi ka bashi nashi matsayi amma matsayin da iyaye ke da shi yafi matsayin malamin ka sabawar nan nima ku ji ina sake nanatawa matsayin da Allah ya ba uwa da uba yafi matsayin shehun da ke unguwan ku wallahi yafi shi in wani shehu na nima da zai ce matsayin sa yafi na uwa da uba muna cikin ramadana ba mu gama ba nan har ramadana ya kare shehun ya kawo dalili sa cikin alqur'ani mu ga dalili mu cikin alqur'ani ba shehun da zai ce matsayin sa yafi matsayin uwa da uba babu shi duk duniya bayan bautan Allah shefa Allah she iyaye fa bayan bautan Allah sai uwa da uba bayan bautan Allah in kai wa Allah ibada nabi ka zo ka bi iyayenka kai ba iyaye bauta ga babanka kwancaccen bai ci abinci ba amma kudin ka duka shehu kake kaima sallah ka dinke mai riga rayyaka kai mai babban rago karo ga babanka ragon laye bai da shi nai magana wai ana zagin waliyai ana zagin shehannai ana zagin waliyai a muna so mutane hankalinmu nan mu waye kowa ya waye babanka baka dinke mai rigan sallah ba amma ka je ka dinke mai wani malamin ku rigan sallah she ga babanka cikin tsumma she ga malamin ka ka dinke mai shadda kuma malamin ba wata kila kai da ka sai mai shadda ya iya ya baka shadda 100 kyauta wani nan shi da ya riga ya tashi kwana sallah asuba bai ma sallah asuba she kofar shehu nan da she sallah asuba bai koma she karfe 3 na dare da asuba kuma ya koma baba da uwa duk shi ba ruwan sa haka jama'a in muna neman mu samu aljanna babu shakka she mun dawo mun yi bautan Allah bayan bautan Allah sa'annan mu komo mu yi mai iyayenmu nagarta mu yi wa iyayenmu biyayya mu kaskantar da kai ga iyaye saboda mu samu shiga aljanna a ranar tashin alkiyama Allah kai muna kariya ka kuma kare mana addinin wannan shine alkawari na da ni da ku a jiya wanda yake in Allah ya da zamu karkare shi kuma mun karkare wannan karatu na jiya yau zamu yi karatun mu na yau kuma in Allah ya yarda مكوما أتشكين سورة مدمالة يكارن تامنا ومن الناس من يقول آمنا بالله
1: ومن الناس من يقول آمنا بالله
0: ألنا من مثالي أنا جماعة متاني إلو أكوني كاقا أدلو كتين دباوان ألا كذوولين كراتو هركا قد أكارن تأل القرآن سبودا ألا za a yi wa'azin nan domin Allah ba domin duniya ba da ka zo a karanta maka littafin Allah yanda Allah ya ce a karanta ba yanda kai kake so mu karanta maka ba a'a yanda Allah ya ce a karanta misali kada ka zo wurin karanta alqur'ani ka dubi jama'a saboda soyayya da kauna sai ka gyara mu mutane abinda suke so ba shari'ar musulunci bane idan mutum bai da lafiya ya je likita misali she akwai kurji tare da kai wallahi in likita yana maka haka sannu in ya kare ya sa maka ID ya kawo plaster ya dora ina so ka gane a that time nan kurjin yana ci za shi kasa in baka duba ba ya cinye ma kashi a karshe an yanka kafanka amma in ya gurje kana wayo Allah yana gurjewa jini na zuba ya gurje kai kara kana zagin sa a karshe in ya zuba maka ID daga ciki kai kara can she ka ji sanyi zuwa gobe she ka ga kurjin ya bushe ka samu lafiya haka alqur'ani kullun na son mu gane ba da mu zo wurin tafsiri mu karanta aya da yawa bane mu samu aya daya kurun aya daya kamata muna karantawa a wannan aya daya nan mu koma cikin mu yi karatu mu yi dogon nazari haka karatun mu ne yau ya taba kowa anan har da ni ma da nake karantawa ma kai kaga inda qur'ani ke taka Allah ce ma farratna fil kitabi min shay ni Allah ban yi sakacin barin komi ba bi ma'ana ko menene ake nema na rayuwa ni Allah na tattara shi na sa a cikin alquran nan kaji maganar da Allah ce wai wa minan nas man yaqulu amanna billah wannan aya mu duka da muke cikin gidan nan ayan ga namu ne fa wai daga cikin mutane Allah bai tona asiri yana rufa asiri ne haka muna yau mu samu ai mutane aksamu salasa mutane iri uku ne muna da mu'minun muna da mu'mini wanda ke da aqida na gaskiya kaga akwai shi idan aka zo wurin musulunci muna da musulmi mu'mini mai aqida na gaskiya domin jama'a kaga aqida samun sa yana da wuya da ka samu mutum musulmi ne yana sallah yana cewa shi musulmi ne ya je haji yana ba da zakka amma in anka komo baya a wurin aqida wallahi bai da aqida kuma idan muna cewa aqida ba wai wani riga bane aqida wa a ya zama na zuciyanka ba komai cikin zuciyanka sai Allah shi kadai shi ake ce ma aqida misali da ka samu mutum musulmi ne amma idan wani abu kankani ya same shi na rayuwar duniya sai ya kasa hakuri wannan wurin sai mu ce maka kai ba mai aqida bane baka da aqida misali mutum da aiki kasuwa yazo ba kasuwa mutum da aiki bashi yazo hasara yazo ciwo yazo wani jarabta yazo kuma dukkan inda mutum ka kai ga imani alkawarin Allah ne ya maka jarabta idan Allah ya jarabce ka ana son jarabtan nan kai hakuri ka dage kai hakuri ka tsaya akan bautan Allah wannan shi ake ce maka kana da aqida amma ka zo masallaci Allahu akbar sai mugan ka kanda kana buga abin gaddami da ludu wallahi baka da aqida yawancin lokaci ahlus sunna wal jamaa mu da muke cewa mu ɗan sunna eh an ka zo an kai bincike aqida mu gurgun aqida ne amma mutun da ce maka ahlus sunna wal jamaa ahlus sunna wal jamaa to yanzu ba ku kada bane ahlus sunna wal jamaa wadansu kuma su ma sun ce su ma ahlus sunna ne wal jamaa taka aqida yana da wuya a same shi lokacin da manzon Allah ya zo duniya yana wa'azi ba a sallah shekara 13 ba a sallah amma manzo Allah na wa'azi 13 years mai manzo Allah ke fadi la ilaha illallah muhammadu rasulullah kadai in ka fadi wannan ka shiga aljanna ba sallah ba azumi ba zakka ba zuwa haji ba komai shekara 13 yayi kai dai ka ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah kuma ya zama da zuciyanka gaskiya ne ka san abin da ka fadi kana aiki da abin da ka fadi in ka mutu wannan lokaci aljanna straight ba no cap no bend zaka aljanna wannan shi ake ce ma aqida to yau ka duba ashe in an ka zo ana maganar aqida zaka same mu majority da muke nan aqidan mu akwai amma gurgu ne ya kamata mu gyara wannan aqida zaka muna da mu'mini wanda ke da cikakken aqida sannan akwai kafiri wanda ke ganganci wanda kuma ke yi ma'alla da gangancin kafircinsa an ce shan giya bai da kyau kace malamai na damun mu an ce ma zina bai da kyau sai ka tuba ka bari cikin watan ramadana bayan ramadana sai ka komo kaga ka butulcewa Allah kuma bayan butulcewan kana fitowa da kafircin ka fili na karshe muna da muzabzabi baina zalika shi ba mu'mini ba shi ba kafiri ba shi ba musulmi ba gawan gemage ka rasa wani gari yake baka san gawan gemage ba eh to muzabzabi kenan shi ba shi nan yana sakiya yau ya sa rigan musulunci gobe ya tube ya sa rigan kafirci muzabzabi kenan ko a ranar tashin alkiyama baka da matsayi in dai ka sa rigan sunna ka bar gemu da rawani amma zuciyanka baka da aqida ko gobe kiyama baka da matsayi a wurin Allah ko bari mu ga muku gaskiya in ka ga dama nan ku ga shi shi Fata com policia.

0: አሎ አሎ
1: ጁማ ከረቲሽ
0: ያው
1: ጀንሽ የኔ ጁማት የ
0: ወከቸ
1: ለፍየኒ ሰዓት ለፍየ አይ ሰነቀባና to yanga yeshimba mneni mbam kana amfiri oyo dakaka yanga e radio wangbangbe alena yakuruti yemengo konvi nga da maka radio anyango mano neka yakuruti ma yemengo nga hello
2: hello ngao
1: yambo ni na sotisha
2: ma sotisha
1: afya ni sotisha
2: la
1: afya
2: la
1: afya ni bonani ajaso okay Bokratio
2: Ajaso brani biaso
1: Bokratio sulai
2: Atakorka brani biaso
1: Bokrako kwatati
2: Kunfia ku brani biaso
1: Batileo
2: Na nyambo jija lasan jema
1: To igwe bano
2: Denga yashi kwa kukwa na Tadori nga jeng mewe ila ila Iura kongwe da shimani
1: Koko kukwa na
2: Okay. Benga ni mewe la ile ura kongwe da fima ma da ma we ti ni kunu be kanka na.
1: Okay, yani ne mo.
2: Nam bi ta be radio from na ni.
1: Ya da washi na yawan shen me da shire la.
2: Kuma ya sulafa.
1: Ami ami, bye bye. Eto krefina miti abra na nena radio community la wadro chisu. Eto yanga ni tukomba ni niaya. Saya aya ni tanafo shibara kubitere pako ne kande tukumbara hello nge na sotisha
3: wala fio wala shima miyo
1: na mworoma
3: amini kwa kule
1: kwa kufiri neo
3: mkwete panga
1: matima
3: panga panga
1: aha panga okay, shiwa koko panga shiwa bila.
3: Mbisa nne manu bukaga manga.
1: Naam.
3: Mbisa ye DSBD bukaga maranjo.
1: To tile.
3: Mbisa yasi kambe bukaga kwami.
1: Naam.
3: Mbisa nne manu bukaga tamunja.
1: O tile o.
3: Na nene bacha jibu na fabu maya.
1: Bacha jibu na kurotie.
3: David Jibu Nedika Kafa Mea Yunzu Kwango Sidi Agwalazi
1: David Rua David
3: Hey Bacha Jui
1: Bacha Jui
3: Kaya Kwango Sugu Agwalazi Yunzu
1: Gweresa Gweresa Ningi Sama
3: Sasa Sasa Hile
1: Gweresa Ningi Sama
3: Gweresa Ningi Sama
1: Okay Dawashi Bye Bye
3: Namu Sawa Sugu Anu
1: Dawashi Nimedi Shirele
3: Nimedi Agankuya Juma Famaya
1: Ami Ami Ami Ami

eto yanga yo crefin no miti abranyo nije radio communautaire wadro tiso nyine tukombani ne ka yeboma shebononi be firaja sunya ka tukomba be anyenyeni ne ka kuramwe

0: Nyine tukomba ne nga shibano ni irishire na yeboma itanafo mkrepati ya sude ya shina yuwa nshe gweresa ninge sama ya tanafo koko be opanga wara koko be filipanga
1: Zekane o zemona de Zekane la femla bushe te kakato
0: Nyine kwa tukomba le gweresa ninge sama

Original Banjo, Inga Makanyame. Oi, oi.

Abdulazak, I get this banner.

mutima nanga mpende yambanga na

Thank you.

35 minutes. Le moment. Un moment serré.

22h06 minutes.